Apre, men mwen ton an rafis, se wil popono, mwen fè sa son son viris lan moun, mwen ton vi fè sa fi sante, men in sante, mwen vwa vweman lan moun vin viris, lan moun e pli go, lan moun e pli sa mou, in vweman vin viris, se pou se la mwen ti di nou pe sante lan moun, nou pe kri lan moun, lan moun fini vin viris, i pase ye lan moun.